0: commando moy koma dou ma ya adamu jami duj weñ non lu toi yalla rew binen yor ci dou tum la gami duj dou ci kan salon o kindalon la kayima dou choria an bena biru ki le kuri peoni ni ki comme ento salon o kindalon la kayima o ti o lo duj won ma e weñu dou eno salon o kindalon la kayima dieta yare pe mi o kon ki la gam duj pe permeti a karo ki ye di ki diro e marlo ko wa o ken mo reñ goyo ki mi o gum e biachara ki chu bo permeti li maketta e kitchen le boy kit ko ti ci mo ge ken mo nen mi o gum e chatu ngo mo tu er pi kar ma la ci le boy le wil way me do ker pa cho bene e bor wa kan bene wa mi o yat pi chango tu ma pat pat e kine tu o presa alsa tu o chukare ti le ma kwot amure yich ki tu o poya ki bene wa mi o yat bor ju ma kon o lo wi gi o ken wa tin pi dire ma be pe ru ate ki no o konwa wa nu ngale yi bi cho ki ma da fatima nursery school pe ngej ma pol gon wa chim e no ta bi ra bi chera biro a bi cha bu wen a bi chera chel a bu wen As well, you can contact us on 0767-596193. Salong o kinalong nakayima. Pinong ni cha o kechubo pego ni piyo yot.
1: One eye is big farmer. Yera bor huya bungwen ton nea bitch. One eye is big farmer.

0: Ye chogero, chang tu del ko mapat pat, ikumu piano kilubiro, machalo, onyokum, nanap kimu keme mapurata, ma we chogero, kitavun chogero, bitimini boch matiano kimadon, tok mini doha wing, meme the man, chogero, ene den lagam, kao dare perme tu del ko.
1: Commando moy koma do maya atamu jami dujweng nonlu twa yalla rew binen yor ci do tum la gami dujidum ci kan salon o kindalong la kayima do choria an bena biru kilo kuri peroni ni ki kome ento salon o kindalong na kayima o tiou lo dujwuma e wenyu don eno salon o kindalong na kayima dieta yare pe mi o kon ki la gam duju pe permeti a karoke ye diki diro e marlo ko do o ken morin goyo ki mi o gum e biachara ki chobo permeli maketa e kitchen le boy kit ko ti ci mo ge ken maunen mi yugum e chatu ngo mo tu er pi karma la ci le boy le wil way me du ker pa cho bene e bor wa kan bene wa mi yat pe chango tu ma pat pat e kine tu opressa alsa tu o chukare ti le ma kwot amure yich ki tu apoya ki bene wa mi yat bor ju ma kon o lo wi gi o ken wa tin pi dire ma be pe ruate ki no ko nwa wa nu ngale yibi cho ki ma da fatima nursery school pe ngej ma pol gon wa chim e no ta bira bi chira biro a bi cha bu wen a bi chira chel a bu wen a der. As well, you can contact us on 0767-596193. Salongo, kinalongo, nakayima. Pinongo ni chao, kechubo pego ni piyo yot.
2: It's 10 p.m. Kombe di chawa nguen mautiano. Ki piera boru ya bunguen Tana Beach. Speak Pharma. La kelia ye Maga Maga Skills Institute. Kaponye me nongo baga chich. Kika nongo baga chich me ponye.
3: Wajuni chawa mukenne dare. Chawa mukenne.

0: mfundisi.
1: Molo madlomo.
0: Ingabe usathandaza na?
1: Hayi cha, ndithandaza xa kusilerha cha. Awuboni nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
0: Uyajabula dada. Mina ngisaye enkonzweni. Ngiyohlala nginje.